Da bigara ngai ring amrawai da bigara ngai ring amrawai indian malabed mane wai indian malabed mane wai da bigara ngai ring amrawai da bigara ngai ring amrawai indian malabed mane wai da bigara ngai ring amrawai indian malabed mane wai da bigara ngai ring amrawai

kandola ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandola kena kandola tukur ba dolgo yenga go tukur ba pana yaral mula ba toma wadala